siyazama sonke mina siyakucela siyakucela bawo siyakucela sifuse ke sifusele lehoba thumela umoya oyinqele kungaphakathi lini.